0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, nkazanga uyu, safurika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kamala nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisapo, paisvida,
4: itanto amu.
3: Paisvida, paisapo, paisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: andaiphatha.
1: Siyo kwako phatha mpira.
2: Nakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ivi piripano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi sene, zapika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pene pina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna wudza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: mwanyikiro kuli mbumba mwenzenu munatibva tabwera nsiku ya lero bwera kudai tennis dadzandeka tayandadza nanza ngapambodzi nanzache analongeka dzinache
1: ndimwena yekubva Mozambique panzidzo ndikufikade mizimano inango pinde mabasa malongero nchisena ya mwambo kuti pedze pantsiku ya lero ini zinanga ndini Markeza Mari kune mwanseni tambirani mkono madyo
2: botad kuna Mozambique nsene machibesa didi kuna Mozambique nsene zinanga nipane Isabel Carlos Frank Listorcida na kumwanyikani mwasene
0: mtupu
2: ngongoda makupwa
3: bondia mwensene mwativesera Radio Msambiki tabwerambo tizaperekezembo mwamba kutipeza ifembo tabwera munanzere zinangombo tipezane ndikwanga ndine Chirenje
0: dzina
3: ndine Francisco Filipi Paris
0: ine mbwanetsogolera programa dzinanga ndine Dominga Jimanuel Nziza ndine mbandi pembwe dadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna nankazi angasemana pana mamuna sakana anachi nkazimbo sakana anachi panyumba pale pangasweka chinthu mai uyu asagwesera maningi pambazira kuna ana mamunosha maji mamunoya anankazi nkhako apambazira so mkazi uyu ndiye anabusa maningi makaka mawawi akubvunza pewa wana anakupana asabaichi safuna tidziwe udidi na wipi wapinthu nongana pepe anzanga sheni
1: ndimwene anzanga muno studio ya Radio Mozambiki mukutiva kuna imwe kuncho kumanseni pa programu ya mwambo kuti pedza pantsiku ya lero ini ndinawanga na mafala mangasi kuti kazinji pepi tisapiona psetika mpisa anapiana kuti abwira pana kutironga kuti anapiana nseni amamuna nkhabe lemeza kazinji angakhana madrashta pepi tisapiona asakhondera kudya pyansempi naitika satunduzwa pepi pyanseni pinaite mayushu nguchi asachitisa kuti anapiana apa thamangizwe pa nyumba na babawo mbwenye alipwa baba nangu angasweka nziru pipo angafika pa nyumba angapangwa mafala nonganawo autambi kuti anakwa seita chakuta seita changana chire baba ule satoma pindira na piana mbaona kuti pepo anapiana alafu nafuzi banja ina ya babao na mwanankazi na madrashtao mkona tu pepi kazinji pisaitika mbwenye mayo madrashta onsene nkhabi komero atai khana na piana mamuna pepi sapiona sipinthu pyakubva tai pepi saitika mbutu zizinji zakusiyana-siyana madrashta onsene nkhabi kwanisa koya na piana adagumaneyi panango amamunachi asakwera maningi kazinji kuna anachi asapidziwa kuti ana piana asha abuka mimba mwanga asalemeza nguwo asagulira chakudya chadidi angayenda kagula mapa huku anapasa nachi na mantega panango na madzai mwemu anapiana mamuna asa nkhako apasa chinthu asapikira phala panango na munyu mukuona tu pepo nkhabi udidi tai pana wipi basi kuna mai nase ita pepi mbwenye pangakhana anapiana pa nyumba asapeza mai asakhapi achikule anapiamba ita basa nondi udidi mbwenye pepa kulonga kuti anapiana ako saita tepa ndi pinthu napi akuipa mai Dominga
2: nipana kuona kwanga kuti na verdade mapisa sooneka nthango ningeneyo kuti ya mamuna na nkazi mamuna mbabwera mbakhana mapyanache mkazi mbakhala na napyanache mbaonana mbakhala bodzi pene masaoneka kuti na verdade wanapyana aku amamuna satabukadi tsabuka kuti bwerani muzaone maji natepa saoneka kuti mamuna ngabuka kubasa ngao angabwera pa nyumba anapianacha satoma kuvunza kuti papa pinachika pano tepa mai nagumana paya nangu asapwaza anapiana mbatani mbatabuka nkhaku vesera pinolonga anapiana ande kuti anapiana asalonga kupya utsambi maji na nsiku zinangu paya iwu ningapaya mbuziwo kuti na verdade manapiana siya nkazi aushu tai mba nkazi unangu adasiyana na imwe panangu asoeka entao tikuto ufungula makutu vesera kunalonga na piana ile iyo ningamamuna utomidani utomi resolve patikana anafuna resolve problema nayo ndiyo ningamamuna kuti na verdade nkaza ngabwana na piana ku nyumba asaona achi thango adavera kupha ndiye pakubala mamuna sapizwe kuti asenda kubasa angaenda kubasa pinabwere pinachitika nduli mwachi ngaziwa entao analonga ndiye na piana ta tikuvesera impidi kuti imwa pai imwe muvesere pangono na pianano ngono kuti muresolve nthangwe ne thangu na verdade ungafuna kupiona pa enkulu munagumana mwana dukutu mwanako mashi mwanachi alimp ilog unabziwa kuti hapa hapa nepi kufamba bo ntamu unatoma resolvere na na familia nsena ona kuti panangu pitwezi pikana dan pikana bempinde kupulungama
3: nditepa makani ngana newa asadzidzida pangono ntima kuti tinga semba nkazi na napia nachi bilibwewa na napia natu ensendi ya napia natu anakala mbuto ibo zeni akwa tinga buka pepu tichite usanguli huyu anaja huyu nkabe kuja huyu anaja huyu nkabe kuja o nkabe panangu nduyu atani akwatapini penedima heu pa kwa ya papa apale angwa ndu unangu ataya tinga pambazira huyu akwa ife apale tinga fika tinga titomitapiweza tuwezi kutipepe ndipio di o nkabe panangu mwananga ule adawisa panangu mwana uya adawisa puriki pinasembefe ya kazi na napia nao podi kuti mwana tife konda kutifuya maji mwana abwana nkazi ule mbatifuya kupitani kupita wako atabala hiyo mamuna nkazimbo podi mwana ako ule podi konda kukufuya na chito kutepa angabwera mamuna mbu chila programa hizi mbuntikana mbutani iye mwana ako podi zechi mwana kukufuya mbaza kufuya ndu ate kugulira foya iyo atembo dola ponti cha majimwana ole akadivunzero akwata mahewa papa akali mkwatu mule mahewa ale wangwa ndiye mwana gola lero langana foya abwera system manika nene manena ninganeyo mbakuipa maningi but kind titenseti patanizane so ngoti unga kwa ntanga wakuya na matangache agora yembu huyu abwera mbana pia nachi
0: ine mbune na taira padalonga mwanzanga kuti mai pida vera nemwe naye mamunoya pangani kuti ine ndina ananga agora lero kupambazira kuna chitemo kuti panyumba mbava ngapita mbabwera dzaba ndiyanako thangwa dwala shavhi kunje chire chinasweka pepo ndiyanako ndiyanango mamunoya mwana masira kumpitisa perezo thangwira funa dzapatwe na ntima waraiva pati mwana amenye ate menye nakupa thangwira iwe ndiye zonsene mamuna ngabwera puma dzati tai iwe sha ukulonga sha lero pano pasweka dinyero lero pano pasuekechi. Mamu na diena ngumaya bwira maneta. Funadza pati mwana na nti makuipa. Ape. Maji anga chita pepi. Iwembo perezo unapitambo. Tangu wangenda kuli anabundishwa ye. Mpangwa zonse nizi. Usaziva nani. Ndisaziva nanka zange. Ntao. Ushtumu nyongulu ndiwe. Pitani mwanzeni. Agora mai muna zaganya linji. Siani anawa. Tangu anasoza posa ndipewa. Alikuje sanache na anakweni. Agora kuipirwa kweko mai mpanji. Wakoti mungaona ana hawa imu masa piliwiri. So ana didi mpano. Panangu anu ndia danula muliko. Masha anapambazirwa ndia. Anu anganula penu abanji. Anapambazirwa mbawa. Mai. Diena angu nsambo nunganono. Muna malisira pita na operezo. Tangu funa muza patu nanti makuipa pisa mwana na mafuta. Pano asabeche tangu tisapiona maningi pisa chitiki. Agora ntima nunganono. Nkazi nunganono. Na wengkazo kufuna banja nao. Nkazo kufuna banja, nkabi busa makaka mawawi nonganana, chingono ngono mbanaku, nadu. Tangwira pina busewe makaka mawawi, fashikonda iwe nga kufuna anawa. Ne angabwira pepa ale mbapidiripe wao dinyero mbajawe, iwe munti mamu wako nga kufuna, usafuna mamu noyo, soa kwe anaku. Agora nsambu nonganono waipa.
1: Ndi mwene, nsambu nongu kwa kuipa kazinji. Inonga baba musafunika mutomi uweza mafala kaka mwana dawadi tangu kazinji pepa sasikaoneka utambi twira anapiana kalimbatikana basi mai ulimbakomera tangu china funeka zinji hapa asa ufunaona anachi mbachitiro udidi basi mbwena anapiana nangu nkafuna kuti achitiro udidi tai mbakuonda kupidziwa kuti anapiana nana pwa zi mangwana panangu ndiye anafuna kuwapata nsenzi tangu anapiana zinji kazinji pia kapinu pia kumalisira anapiana sabalefi sikulongera ndewena sazikati kuza tayo sazika pezwa na antu anangu alipo anapiana nangu angazika kalika madidi asazika duala baba mpwenye antu mbalo mbazuma pontu pachisa kuti paingana uli baba ngana maingana uli habala anapiana afundisa madidi akupata mabasa mpwenye anapiana ngabi tsarakana kuna mewau ne tsarakana kuna baba mkono tu nditangwine kuti bwirani titi udidi kuna anapiana nseni ala mamuna anapiana atu bwirani titi udidi tangu mangwana nghabi kupidziwa ndupe anafuna kuti pata nsenzi bwirani titi udidi kuna nseni mbitekeni pambulani kuti ushu ndi wadidi uyu ndi mwananga ndambala Uyu ndi ngwama munanga pepe tash tash pepe mukuponya ntemo nonga ifi ndi fyanthu mbakulu tisafuna tiwezi kuti ichi kutendi chinthu chakuipa bwirante lemeze na piana nsene nonga na anapiana thumbu kubva kupha kudaita mayi nango kupa kubala na piana aya ndikuomba kubva kupha kudaita mwembu mayi pa nyumba likani pambula na piana panangu mungaphika pya kukoma basi munapasana pianano pya kuipa pire panangu makakama wawe mbumpasa kuna anapiana mamuna pepe simwadidi tae nonga ifi ndi fyandwa kupembera tisafuna tidziwu kulemeza nzatu mbitekeni pwaza nzatu tae tangu ifi tansene ndi fyana piana mungu anzanga
2: ande pya mvekadi na ini inainembo na kumirambo na mafala majina pereka kuti napidi kuna imu monsene kudakhala muna kudakhala kazi ana situasao ningeneyo tilekeni vingari anapiana tilekeni kwa vuya anapiana kodakhala kukhundu kwa mamuna kwa mkazi anapiana nsene mbathu anapiana mamuna anapiana mkazi tonsene ifi tafunana mane adafuna nefi tifunanene tonsenene na anapianene ntau siku na siku tinazatana pina za khala pya bom mbonye pya kumenyana pya kutumbana oko pya kutuna anapiana mamuna pepe nkhadare akazimwe tirekeni chita pepe tikhali akaza kulungama akaza kuti angaona mwana wamuna mbaona ningwa wachembo tepa tinakhala kuti tinakhala mbitionana anapiana aye tambe anadziwa kuti uyu ndi mamanzathu si majati fuya tikoya tepa tepa.

0: na upasembu anapiana mamuna. Wagula ninchi ninchi, gwanda napakati pao, gwanda napakati. Male sweka shaya anatafuna pao ya pezi. Piri pia kulonga kutia, ndina chemi na pakundu, anapianaanga, tindikaji ya pakundu. Aya mba wana na masu, pepi, ndipikadu, pepi, ngafunika, ta, ifisa funa telemezi. Antu anseni, anapiana anseni kutindi, akali nunga anapianatu. Mbitekeni kuenda kaita ui pitai. Bwilanti itinipintu ya didi. Tuwela mangwana na piana angakula. Atipati nsenzi. Unduli mwana pianano hali. Basi anana zika. Poti kutaka kwa nani kazinchi. Pringana na pianano hali. Anzanga.
1: Hane na verdade tu itisa. Pisa utidalonga anzanga nsenene. Pisa jitikadi. Maji panango amayo orazino pode longa kuti. Majanea kutukwera maka kuna kazi. Basi kuna kazi. Mas kuna muna siku kwera ntango kuna kazi piki muzi ndu unankazi muzi unankazi mamuna ndende nakasoza maji nkaza kha pa nyumba ndiye muzi polisi tiku kwera maningi kuna kazi sikulonga kuti kazi ansenena sa mbakuipa tai maji muzi unankazi polisi ntangane anseni kugwera kunane kuna kazi maji khalani mulungama mukoya na piana. Mana donga nzanga pakundu hapa longa kuti anakoya ntanga nakoya na pena cheni. Ntan chitani tepa kazimwe. Lekani kuti pasa manyazo. Chitani pinalongwa panu pa mangwana mbanjani ifambi makulungama.
0: Inti nonga kundi kunangwa nzanga kuti pepyo kazinji ndi setu nakazi tangu sika zinjimbu amuna panangu aseta mzirziru sakushu. Tangu kazinji baba angaenda kubasa na piana sana mai. Penseni pinaitika ndulu umu. Pseitikira kuti mai alipa duzi. Mkwana nitangwine kuti hapa kazinji tiri kugwela kuna mai. Sikulongira kuti ifi panangu tiri kontra na mai alia. Aseita pintupia didi anangu. Mbwenye pepe ui pipi seitika maningi baba anga kaa kubasa. Mbwenye anga bwepa nyumba ndepe na pangwa. Mwana ole itatepa panangu atemanzache. Uwe ya indaka boma cha vizinyu kuli ya ichitatepa mkwana tu. Mbwenye kazinji ya maina. Achi ndia sana lemeze basi ngahalo ngamu kuti uwe ya ichitachakuti chitatepa. Malika kandimwana achachita. Asaungiwa ndimwana mamuna mkwana tu. Kazinji pepyo. Piswa itamaniki na mai. Tangwa baba saka kubasa mizizini. Anzanga indika funonga tepe. Hini mwa kumalisira. Zinanga ndini marikeza mariku na imu asen salamu adidi.
2: Nditepe pa buka kulangamba anzanga pa kundu hapa. Ife ndife andu. Anapiana sakani nga tempu ya mpepush. Nebuti tinga finika manta fezi unangu unakwea ladu yako na unakwea ladu nkabi. Tinga kwa tandi manta, tifinika tensene, titani, tikwane. Ne mavizi nyumba nga onambo, chii manjipale ninji pikuchitika pepu. Asa jimwana ya za kufunda, soyo asa dungunya nyumba kwa, chii manjipale pinachitika mbopale, mpema nyazi pio koko. Agora imwe pai, na mai, msafuna mkale mdali muda patana, agora mai imwe munga kalambo imu. Mnyeleze mpidimbo opini yako na anza numbo. Ti imagine panibapanga po na munanga sha nendi kwa nabona na ipia nani. Ana upasa nimbo nzeru. Ife mbara duwa sambiki. Ibuila mbona nzeru mbo basi mbitani. Mbika kutimizila nimbo kutimukale antu wakulungama. Mangbana kulimangbana. Ana kufuya nghao kukuziwa. Zinanga dine Francisco Filipe Paresi. Brigato.
1: Inepanu ngacha kulonga tae penseni pa malongio pano. Ana makutu anava. Zinanga dine Isabel Karsh Frank Listorcida. Mtupo ndio makupwa.
3: Inembo, panafuneni malisira ndia pokuti. Akazimu, banja munga igumana, tengi pata na manjamairi. Pata na manjamairi ngupi. Ana anagumane mwale, teku asasanya mwadidi terapie wawa, akufuneni mbo. Tangwira ima munga toa masaranyari ana. Pai ule, anapanga ambu na antu kuti mwenye pai. Kala kwa chinangazi ndikupi. Ima munga na kubasa, panu tisaona ipi. Agora mamu nuole, jasa kalambu mundu kubwerera, anakombu haa, ngadza afunamu. Tangwira iwe mai ndi kutoa masaranyari anachi. Agora nga kabanja mai msefuna. Kwa tani ana awa da gumane mwenawa. Muchite onseni mbananu. Para kuti banjanu hii kali ya kutapida. Mbweni munga konda kupichita pepe. Anu mbadia na nyama zadidi. Awa mbu mwapasa mapapi. Mai banja mkuishitra gari mwika. Mkuishitra tangwia mamu nanoto manyelizera. Anasodza kumida panu ndini. Majananga sasala mbadia minga. Ana ali mbaje nyama. Agora kakwa jina nkaziwe pandukubi. Agora mai ne abali ajimamu noe anga kuonani mpodi mwabalika tani. Ana kusara nyarini. Alira balika pezipi ajwe majipana basa. Ana alikuwa tabusa. Agora zinanu inaoneka ya shushu. Agora pia didi funani ananu funani mbu hawa. Para kutibanjanu ikalima didi. Ine adaitso golera programa dielero. Jini Diminga Manueri Nzizi. Anapata nchi nukule ndiruiji Manueri. Grigiani, Pedro Mateus, Salani.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sida ugumana tai. Kamala nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nseru.
0: Tangwanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my feeder.
4: Itanto amu.
3: My feeder, my support, my feeder.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Noti mangwanani odimingu rosoto ngabe mangwanani akananga kuna mwishepo. Izive kukuti wamwe vamuka shakanaka. Vamwe vamuka venesheka. Tinotenda shukuru baba mali mavinga kufira makurungu. Kati ndiri nchewe kwanga nuraji msambiki muna msofala. Shakanaka baba mali mavinga.

Anganani nanganani vapurukiri vapaJerusariki. Ponao kwenyuka. Neisisiwo tinoponao zvakanaka. Chobe tikanganwa. Tiri chipo chewesho turukira mazvi. Nokumusitira ndini yotinje kushindawo. Ari pabepo mazvi. Ndiyo mukata tukuzoti wakabatira muchini. Roger Matarai. Izoni chilongwa chakaitika musi wa ndauza mwana wakono kamia John Magula gani. Chizoni chilongwa nga icho.

0: in trouble?
1: Mabostia.
2: Ih, tá bom, como é que eu vou dizer que eu sou
1: Baba, vai para o papo.
2: Vai para o
1: papo. Te dá com buia na boa, né?
2: Ah.
1: Unjani,
3: Ah, hey, you speak Chingerezi?
4: Yes, yes.
3: Ah, I mean, no, speak Chingerezi, but you are so jija. Munchani,
1: Pila.
3: Yes.
1: Upili, le Munchani.
3: Ah, Munchani, Palasi.
4: Sifiki, le mi.
3: Olia.
1: Ikuoni, le kona. Ikuoni, le kona.
4: Johnny, laso me la.
3: Hey, wabia, wabia, kampe.
1: Yes. I'm not going to be able to do it. Kutobongazwe na ivona wakamusara hondo shinofobia wa mkogomera wa vya muno. Oh, mwari havini unyasha ngutobia kona na ukama wake. Kilo kumbira kutimutisunge pa mwepo. Zavya na zona mkario tinyima mutipeke jeo. Amen.
3: I was going to go to the house.
1: Kakulu. Mazroji. Yeah. Mm. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ai.
0: Malawi ni Zimbabwe ni Mozambique ni Nigeria ni vese
1: vapula kuti padamiswa. Gizimiswa. Ai.
0: Yes yes.
1: Ai.
0: Hao. Wakatora voto kuponda. Ndatovya chigijima, ndatovya ndatoona kuona baba. Hey. Ndi John anchaurire.
1: Chokuha. Nguo.
2: Baba na mai mnoitira zvishisiwo shimashamwari yangu vagumare apo la zvipo zvimuna zvo pamusi. Anditongi pano.
5: Ndikupika. Chokiti.
2: Mai.
5: Enda otora kashai yo cerveja no fanta.
2: Toko buya ni baba maita buyeno eh.
6: Nada ndera to buya so buya ndera buya na mai wako. Nguo. Wana vape ena uma soro jipitishwa buya no mtana meu. Kuna masoka mwini hai buya. Waendu kumapano kutimu. Na nditesha akapinda Johnny alikukundi visira karata kani. Alikukundi fonela kani. Ndapisa na izu ine.
5: Kalu.
6: Mahana.
5: Nanga vano buya hawa voka.
6: Aha. Vano soka. Vano soka.
3: Ndangili esaja. Baba. Narukuda kuha. Nandi.
5: Wali. Mamakaraji. Nina esese pa mezepo hapa.
1: Na inga saja inga nada mkaluti mkaluta mbuchika mundawe saja nata
5: haa
1: tino zoha zuali mwini
6: mbabia kubone shamwari inyamu
1: mbabia kubone shamwari tamutawata dakara ngukumuona mkuti ena wawio kapunda zwese zwese ukama ukanda ulipenye izo shikuru wane maningi kuha kungava nini mazuweza tinoha mazuweza tinoha
6: haa
1: mkaluta mbuchika mkaluta mbuchika
6: haa
1: mkaluta mbuchika Ngoba tharake ukabone munthu wa Johnny anobasa ukhazamuka shirira. Ngobasa ukhaza. Ama zoroje ndapera kuyenda ngalipindi. Ngalipindi. Ene kai kamukundolira nzwi.
3: Mwidini funa shokuna ngaro.
1: Ngapindi ngamasoko ono zvimabhuira.
3: Kinda kwa tafunja nechi.
1: Kanyi, atina kanyi?
3: Tafunja nechi.
1: Tafunja nechi.
3: Nochenda gadi ngana nonjera pora kwa Johnny.
1: Wenyi ndira pano?
3: Wengine ndio pano kudia.
1: Ngapinde, ngapinde.
3: Ngapinde kena kwa.
1: Na zoya kumbona
3: zina bana. Ni kontra kusikira kulele na jamesa. Kidira kulele na jamesa. Pote yote kuha yao. Ini ndi no tinka guma pano guma.
1: Umule gire ndakita kumkweva u. Ndakita kumkweva u ngokuti paka pana vanhu vakafa John Meshu. Ngapinde.
3: Ngatambike na uvuye pano.
1: Ngapinde. Ha?
3: Noya kuna ngatidi kuha na. Ngajokiti. Na kuna ngatidi kuha tikamuka jidisana.
1: Jidisana chi. Zo John ndino pera zvino tengeswa ngate nokutengera
3: mubanje. Na. Kola sia chata mbaneyo.
1: Ndezi ame ndeviziva unenchera kuyona iwo.
3: Na, ini ni tekulene meja meza. Kune mene zvobikwe iwo unoshiva kuti
1: nokutengera mphombwe mazoroje. Ngapinde kupara yano vandu kutengera mphombwe. Konda ndamaningi zvokuha mbaraka o ngapinde kutengera mphombwe.
3: Na. Nampodi.
1: Nampodi wakona kuti.
3: Nampodi.
1: Ha.
3: Nampo.
1: Mazoroje?
3: Na, ndiri kutenda zvipitika.
1: Une tandende yemoyo?
3: Zvo John, ndiri kugira kuwe zvo John.
1: Ngatende apo nokutengera zvo John, ngatende apo. Mwe mke jo kona ari kwapi wari, ha? Ha? Ha?
3: Ini ndiri kutenda kundati nekuwe zvo mushambi.
1: Mazoroje?
3: Oh, kuma nende takaku.
1: Ndinokutaka kabesa mazoroje. Maju anine ndete viva una moyo kude nchida kufamba na iwo. Mwana tenga mwana mdoko mazoroje meji wo kuda
3: leo.
1: Chimbwido wezo vyengo kwapi? Moyo una wawo chimbwido wezo vyengo kwapi mwana ko uyo kutamika uyo. Ha? Azwiti izo mazoroji. Vafu na nyoweza izo. Nifambi izo na iwo uwini.
5: Nafi, hanyi padoko basi.
3: Na,
0: na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na Abshashani unopasa unopasa rugogomerwa baba ugadamisa. Ah wakandizira ndinorapa. Ndinoita ndinoita.
3: Got here,
0: Mukawana dinheiro, mandika na kuwaka mnikaeni.
3: mukavaka mnyika enyu munokukumusa uponi onyika enyu ngokutingenyu wali pazulu makaenda kuita jinyumba no jinyumba no jifamasi no jichinchi kamno wako wali mkubia ngokumbirimbidwa pano chamavia nacho tikumwalika muno wakuti tinavunja kuti wese mundu anaufumi ngavakile mnyika yake ngamuse ukama wake ukukumuka unyika unaiwo mno waunyika.

wakalo wakapata mapira galegele wakapata mapira wakatira nzembe galegele wakulo jinchino wakapata mapira jinchino ombo wakapata mapira kujana kasao pia asikana wakalo wakafuna kusembo galegele wakafuna kusembo wakana mabungo asikana jinchino wakafuna kusembo jinchino ombo wakafuna kusembo lupadu ni mimba unipasa

0: Apisara kufunika tikukumani kapano pa Luani yakaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkombozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikulu sinano.
1: Zinanga ndini Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari dubai do Malokotera.
0: Ndita ni paikulu, safuna kutitikuziweli. Mabara kupi, tichakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pakukula kwanga, funza shikola, pensene, ndaza kupatiwa, mdenda kubaira na papa. Paiwanga kapata mwospital, central, tipoja za sweka. Então, ini ndaza buluka, mdenda ndabiviri na tiu. Ntete, ndaza idade ya kwata, ndaza rukurtariu, mdenda vida militari. Ndavida militari, mejmo tempo teneba ndini antikus kumpatenti. Ndapata basa kweneku, atenda zabwera pano pakaya mino selstente seti. Ntao stenta wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushkola hapa. Shkola kwa tu do tubu. Agora stenta seti ifi mdabwere fipano pano paka kama sigura nsara. Ntao tarikurtare antu para vida militari. Auto defesa lokale. Mungalonga katangure kaya distritu ikakala kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakapanu amunakuru ventura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakapanu za chinjwa nitangure na mazi kudzala atani mbenda marume mbisalabanu ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusufirere sanga huku kuchandimbo huku kwa kati street. Mbiza bwera vila fonte pano. Pa vila vana. Ndao mpa kubwera mbiza karabano na desenvolvementu. Ndao kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antu kubuka maziko kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antu pano. Ndao panu mbutini nungwa Malokotera mbantu wakunji zale angabwira mbaza panu. Akapasi ya ribu panu mbona mbupi ya tsikana bitani mbona kukwenda kubiri. Kwenda buka Malokotera mbongona Malokotera. Ndao lero Malokotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Ndao mstente oitu mazimbazala. Ndao guverno nive do distritu mbafurumaru maldeas kumuna. Mbafurumaru Mika Kabra. Mbaika Nyampunga. Mbaika Nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Ndao, desenvolvimento za chita, mwitente sinku. Mbisatari u distritu. Antu mbataba, nbenda Mutarara. Mwitente seishi, mbisatari u distritu Mutarara. Tonsene, mitenda kapita Malawi. Kure, ndao, ife nonga mabasatu wakapate, futaza kwa tuwa mitenda tete, mzilamoka mitenda Kubera. Kwenda Kubera, mititumizu wabontu. Mila zenibano mindikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Ntao na basatu ya vida militari. Biza reformariwe. Kukufurumariwe. Ntao mkulu wakakamunu. Hachemira George Ameriku. Era sekretari Dubairo. Ntao kumifita mareformariwe. Wazalonga wazenda kapemba kwa guverno. Uya konga. Akakasena. Chinja Makaliro. Azenda kuti sekre nimbo mbozi kumbu sekretari wa chirimbao nisha evelio. Sekre nimbo mbozi anga wa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera na chemera mirembu. Ndai ni milichemera wekule. Midenda wekule. Nikapano. Wa sekretari Dubaira. Ndao atena lero disenvolvimentu pakaya pano hiliperili.
0: Kuronga kuti chinongwa chimbwe chakare. Nditangu ya mbuto ikateketa. Shuka kareni?
1: Ya, ishi ya papansi ya. Antu waka kachimbu ya kareni. Kubashu ko na mazu kuzala. Bibuluka, baza manga vira. Ishi liku vira. Abuka kuchimbu ya kareni.
0: Ndipata paswa zina Vila Fonte.
1: Vila Fonte.
0: Changadea.
1: Changadea chimbu ya kareni. Bashachi njini mkwendera. Ate panzi, ate kwenda Mika Kabra. Antu waka kamunu raya. Waka kachimbu ya kareni kubashu. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya hundi mkulu huu. Nungwa Nyanzakaya ndi 10% sukari. Akumba majenji. Nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo. Makumba majenji. Pakuti mazi yale majenji muli mbi. Trabalha na fabrika. Andao timizi na buka kuri. Timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nungwa Nyanzakaya. Ako Nyanzakaya na mazi kuzala. Yaza kuliratu. Mhm. Madzi angadzala kunyanza kuti sapita mane muchitepa chinchini pano tikadamajiwa na madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzala ipozi ifi tsasofereri. Piatu pensene binalimefe pano binajefe pensene salima kumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani? Kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basha, tangulimbu zangu ambushu, zangu ambu abirambu na ukumbu. Asasambu kwa kumikulu umbu.
2: Makaranga mazunguri.
1: Haife, tili mazunguri na buriki pinchara pano, burisi ngami maa, ta, papa. Akwala chinchiri pano, chitionga kutikumu maza makupwa. Tukumenye betu bambaye. Anangumba, kwenda ambu mansuwa muli, kwenda mekama mabambaye, maparumanga, ninji, ni manea na vifiri vipakaba. So, tisasofereli, piaka benzene maza ngaza, tisasofereli pano bakaba. Eh, yeah, mazi pakati organizado, tumashiritura, Saudi. Saudi kuti pesa maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata, mata mbira mshikete. Bayati ni makotele, tabuka mprumelu katudo jende, resepera mshikete. Mwana, Saudi dia za usene sakamunu. Akurumbu wale anapata kushipitali hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irida, na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buira basawa njine. Asapatila munu nkumuni dati.
0: Apo mpati chitene chifunyatano. Pa upaliano. Muka mukukumbukirambo bizindikiro pengasi pekuti chai upalianga indikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kulira kupi mukavinambo likuba mukavinambo mukaonambo asikana ku vinali kuba vinavutse imwemba pale muka senzu ikakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Ine nonga naine. Senzu ikakana ine maningi njagiresha. Ah, ini dikakambozi, mkati magreja, na panya kanyanza, mika kabral. Agora ujuvi yangu msenenene, dikapitira mwene muli, magreja. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisaimbambu. Nakonda bwera, wata, auli wimba kala kwa kumimba, nunga misanje, pala kutu mundu ule nakonda bwera magreja muli. Atende uki. Mwana patina nyumbu zatu zinaimbefu magreja muli. Atende uki. Upalianga ndapita na bebi.
0: Pia kuenda magashtu, kuenda kate manzano na shoko
1: mkabe. Mkabe, netangu kutena basanga kada za piteni hili, ya kaya nesa. Pukinda za kwatiwa vano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, niza pita basane. Pia pibia huyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu wadeke hawa, maona kaimba. Kumpanya ugote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
0: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo bebimbo, sikabisa mila daya, na pia tubia pia kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chizombo nongambu diakoni tani.
0: Apo tipangene, mainkuru mkazano mwanziwira kupi,
1: mwachita sakiwa. Mkazo leta sakiwa tayi, ine ndacha chinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katili yei, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni zona na iye mayu. Mwana kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu na dae. Nzanga nganganane ntepa na binaimu ipa na kukupane. Kansa kile manea ina maadula ya kede. Nibula sirifiri na nzanga. Nisakambu padrini wapachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasasente sete ano.
0: Naliru muli na mwonsa.
1: Uwa ndabala na yana. Ndabala na domingo. Ndabala na noki. Ndabala na shoni. Ndabala na mani. Uwa ni mezi nkazi na chitana ya familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi kukado.
0: Hapo ndietane. Pida semba nemwe, mwapereka chuma.
1: Sita pereka. Nja kumone ni mwanankazi uli ndazabu ya kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuruka semba. Mwona, naka semba penseni bene kede, entami nipango chuma. Mchibusa dinyero. Mwena kapa gali kwe kule, midi nkwata mwanankazi.
0: Mashiri ni mangasi ngama.
1: Ishi, ura ziziri, kaya baratu. Pamili nga pifika tayo.
0: Ikaribara, ikachipa, ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato, uyu kulusa, uyu kula masinku, bia nipe pia kali, kaya baratu. Nipe kaya baratu, ne. Mwona ambu, sarveja apianji, kula vinyu, kubera, buera, tane, pereka. Masika hapi kaipintu kwenye sinunga oreno dae. Mtingu hata mayo ndi bera nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye dabalewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipa wanga sanziwa. Ipoishu pae mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae mbo machinjwa mbenda msefeme. Mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
0: Apo apale kasinzeka na imembo nzizi ngono.
1: apara kasua akasinzika nene nsene malirato swa sala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemero midinsaka midingumana so ja pedele mbuvista pedele mbuvista kuki basa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto uli ungatsakwana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa valahuru kule tai anzanga ja ngabe ona vine ndikuona mazi ah ndisikona bwino nga moda wakale da kibasa tukapate fika ya kunansa so asala ndi mbozi basa ali maputu
0: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu waka kufinyira nedisure.
1: Wapa isi, mamuna. Mamuna nditepe sokwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe zikatweza chibozi jene, brige ora zazili. Mamuna kagopa. Nkanya chite kwenye likuwa kele manera kutu wawa, muna na mata kudala kutu ntamfuna. Nkabe nkabiretu. Kagosa ora zazili. Tika kana le
0: ukasangura mbozi
1: mbozi ni wakwe nebo basi ya
0: ndamba taza pegara
1: kabevi kuti orazesi kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako kakani mbozi basi tikashitikamba nungate nebo nkabe papa tikashitikatebo ngafuna mwana mtu unende panga padri tika kana mapungu maya na pungu wachi asweka. Inemdi kakana pungu wangamu. Asweka.
0: Kodi pungu ikapata basa enji?
1: Pungu akapata basa kuna ife. Pugini ingakana madandaulo wansena nkazi. Napanga pungu wango. Diede funeni chita kaza mendo mapungu wangazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya satapunza punza mule kudi pugama mamenya nkatu. Tunga tamenya. Fambatane vizepedidi. Akulamba sabugambo upungu mbu wangazi mbu kafunza mbuli. Pianga bia nsene bina funeni. Napanga pungu wanga mamuna. Nkazi mbu pia chembu bia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angora mapungu wale nda sakwata mbele kuna familia mamuna. Mbele kuna familia wangazi. Ndati kakana masikuransa bezo. Nkabe mtu kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Ninapangu
0: ulipugama. Pronga kuti pungu ndi nkoswe.
1: Ndi nkoswe yako si.
0: Asali sizikira banja.
1: Sizikira banja si.
0: Pia chinchino mkupio na mputa.
1: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasulatu mimba. So yu nyokubawa na zomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino.
0: Mbunza ni mantriyaga.
1: Ani. Nwamba kuti injanga yu. Mnani kontrola injako. Pika kana mafala akunensa chinchino. Mwana satusira atasatika na machi, asatika na babachi. Kaleni pikalipo dae. Mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi. Machi mbaza mwana na mimba dara. Mimba ni mbana kupasa. Sa kanseru kasika na basi. Bwela nyakuwa kuwa kuwa kuwa kuwa za blue mundra. Kuteta dodo mesa pensene pene. Temba kasika na basi. Ani mbamu wabepo mbaji amba kuta.
0: Masadikana kia?
1: Ani masadikana. Huku mmuja bebo. Ambu ya ntunza. Kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundo uya na chemeleza mbwela mbaenda kablu munda. Ana ata dodo mesa mbuya. Kida chiteo vile. Sifo mbutaye. Mwona zinze nendi zinze yaani. Zinze kondangana. Anto na zinze ini mpiti ya nkonda malunga. Piki mundo nsene nene kareni bano kachemena nantupu. Ini nini malunga zao. Mbankonde yaani. Mbankonde mirembo. Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo, origi yato sana malunga tabukira kuteta. Mona, kale tikakana kontrolale, si, tikakana kontrolale, chinchino ngabe.
0: Chinchino pia duwarika.
1: Chinchino ngabe.
0: Zinza na ntupu
1: ngabe. Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini ndina ntupu wangabe. Cha, machira tani malunga, tachero. Anga kapepo mtu nangu mboze nukosha. Ano nga malunga unembalenga, nga maana chemina bakundu. Ini ndaenda maputo, uya yaliku maputo. Anga mirembu, asustari ministro. Okay. Anga isti mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika diene ba konferensa. Pakumaa ndichemi na kukundu. Anga base mirembu, anga mirembu iduhondi. Anga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Muntarara. Pawa kumbani, ndini wanga pawanga ndi dimingu. Iwa. Dimingu babasi mbani, anga ndi Antonio. Mirembu, anga mirembu nimbuye. Imwe mbupea numbu mbani mbalonga. Anga ndubale atu bai. Tapata na ja. Siku kumeru atu.
0: Konda bisa ntupu.
1: Sapeti. Ntupu sapati natu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo saja. Ifi marungachi. Ifi nkakuja daya kula munyo. Ndi madiferensachi pangunu. Tonse ni antu. Mna tembu na marungo. Kuna adzo. Kuna huyo nangu
0: zinza na ntupacha.
1: Ah, zinza na ntupacha. Ah, isakatene. Kalini
0: tikatabalera. Kwa sembe usamumberera.
1: Ona, unaikapene pia. Sachemira nkosa nsina nyama inga mbalonga bebe. Nonga chinchini bano nyokwa watana sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipia nyokwa watai. Anta ma responsable tradisional ya ngachimira sachimira datu mapano mbani nongo bairu davira mbani datu mapano pakaya pano mbani machindu haji nye kwa Zimbabwe kuti tanga mbani nye kwa umara mjezera sakati nepo mazamu wala nye kwa wala na mitu kwa ana mitu kwa wala ndima nye kakale chinchino antu kabi kupitzu wafi pipita
0: aha maruke kuti datu mapano una unya kwa wa nye kwa da Zimbabwe
1: nye kwa Zimbabwe ndia kari nkuru
0: aha
1: akari nkuru kutonga nye kwa seneni mba kwa tuambu tika tika tipa nende kwa sapando ya nende kwa sapando ya nende kwa sapando
0: kwa topa machira
1: aha mamachira mba kwanda la nende mbu kwa uyu kwa nkamba anakwanda nende kwa chipende anende mangani anende ntopa nsona akakambu na kabesa mba sasa abu inonga nini pano anive distrito lidri kumunetara mirembu nini responsable todo sekretari jubairo Mika Kabrari A, Mika Kabrari B, Kuzo Nyamomba, Nyampunga, down to Nirish Ponsa Vimbu. Okune Nambuanzanga, Kadamuta na Zonaji, Kadamuta, a maforma de organizasa. Anyakwamba na responsable. Tepamba du Juntu Angambu de Sakatupa. Asatungamba Nyakwa, Governor Gatichemera Kuli. Iwo neni mitikanat. Tingamana with Pangamponsa. Tepa, Mukapanga. Dima Patirot, anything.
0: Kodi mwanonga kuti pano madzi akadaza kadzala mwachimu muri mphale kodi mathawira kupi madzi ana
1: madzi athera muno pano paka atenya kwa
0: kodi akali madzi a bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakhabana na vida military ndagumana nchirimwinde na mbela chizoki hapa shikola hapa kwa tototu ifi tafikira pachite sawa pale mukona kusi kwa chite sawa kuli pano nyumba bikamanga George Jordi pinyumba biduli duli
0: ipo na chino
1: tafikira be pale nkabe mbutovira ifi tedza chitambambo mitimanga kwa teri kuvira iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria
0: ada ipanda ndimwe
1: ndife nole na iyo kweza kure baria Kuza makumandanti maningi, akakane feba. Ndife napata kwe kule kunga kutunga ifu ngabi kwa terefu. Ije saimfa tidesi, esi kwa terefu. Ndambi zapita bebo, diretoro shkola chechemira garizu. Mbaita nesetiva, ura zezi wa administradori, mbai ukwe guvernadori mbali uyu. Ndiada bwela za chitisa shkola ya mbaka, magani shkola. Panu kana shkola la shkola kaibu zene kufiro. Mashkola nzena kakao baso. Kuchimbo chakali.
0: Kuchimbo
1: chakali. Ata mizai pachandimba. Mbaza kwata mizai kambushi. Ishkola Mika Kabrali. Ewa kwa kukumansanzi kukubashi. Kumbichinja pibwela Mika Kabrali. Mbiza chilimba doshi. Chinchini siyaba kaya pano mishkola nchipa manipi. Kurisi guveno kupata basa manipi.
0: Kudikali na kari andu akasuzira kupi.
1: Andu akasuzira.
0: Mzizi wanjala.
1: Andu akasuzira. Kumbala. Kumbala.
0: Pandira Maroro.
1: Pandira Shimwala. Maroro. Porque antes tu coelho não tinha nada mais, boiti, mapramanga, piegongo, magagade, mapramanga, eu piegongo e pena pima ninguém, mona, te quero que as suas águas compitam bem agora, bista troca, na produto,
0: nunca tinha sana nange, imo passo a passo, imo musa nunca perca nange,
1: na quarta nyama, ife tiro gombe, te saca nyama ensomba, magapana, tani, pretende coelho toro, eu não vou ir campo, canante, o ia combo semba, o pute patule Nyamezi magaganezi mpampa, wikaba. Agora yombo kule msafunaji magagade. Nafunaji safuna mpimanga. Mwona, chita turoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu inga kwa nambu, njala ambu ifikunu, tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi, tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwona, kugowa kukatani, kaika mropi. Ata yomba nga maramba, sabwe ramba zistambu bambaya. Iwanzata maro wa mulinga, kaika bambaya. Sabwe ramba kunombe zika mbu bambaya. Kona mani na Stephen gamambi onkubera mbaza toroka limbo nkudza huko kumphala huko madzanga dza sepiwa nsombo huko pai kunonga dzango
0: sepiwa na marichera panango njizi
1: kugwa kwene mulembo dzinanga sekuwa kwene kumayonga kana mombako mayonga kana khongako tapata kwene kwenda pata chinchinu pai mulembo sachitapamba sana manje sapata Se mulembo konga kuti wa kutenonga sikanizi konga pia kazi tai ndi mirembo dzinza
0: pia kapinangu anthu akapunga nyika
1: atena lero sapumuka kwe kwantu kumphala ku dziwe yakwawa sekansembe mazi kwa hachi ingoneka chilala ingoneka chilala
0: siku ikakwe na mabure
1: ta ya nkabe yakwawa nokuona anda nivunza nyakwa ngana nchaka chini nziro tatani chaka ida mana kwa pumuka na nyika iya nyakwa anenda mbaika mbaika nsembe pakuta antu hala anenda mula kundulunga na chirompa mona kuta sita kontropisao tani mabursa pitukede nipo chungamana tani mamaika kede mpapangani mangana nidoko iya nyakwa achitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ya ma so anadzisambo kuvernu adziwembo mona antu mbidakabu tena lero nyiko zilipo ziwe zamba ilipo mbini nkuru no ufu wabukira hata tetika idabukoko ndi ubozeno no nabwera maza ngadza kula sabera mbo nakuna mbena kapatana na pungwe mkuru mbu mbwera mbo nakumpala
0: maza na safamba
1: safamba maza nango ya natijia pana nango wa sabuka unwa kuna kumpala ifembo kunomba natijia mbambano pana mbutu zuiri pana riu zambezi pana chiri isabwera mbo nababe Pakaya bana ife takano kati kuponta.
0: Ninga pansua.
1: Ah, tipa ponta. Madza wana bwana chi. Tepa chaka chino tatoma atama kuti bombari ndi chiri. Agora ndamba dzapita mbuzambesa. Tamaza ndi mapatiro ati pano pakaya.
0: Pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje.
1: Kuba zeni hizi nitika kumena maningi na kaza angadukula hatani kemba vina mazungulira na matako tepa lukuba wee baba ee mazungulira nitika kumena nene masanga langana see nitika kumena nene diya wanaimba nyimbu zika kumena nene
0: nyimbu zato asena
1: asena zezi nitika kumena nene pukindi nyimbu za tradisani me akaimba nyimbo mizikana obeshitivu nenya mwimbirene imba munthu adakabyacho panyimba bachi munthu basindiri kutola bacha naimba yakuimbene step time music da akaimba chindi chuba chipaso kakomera kwa chinchina nzatu kuimba kwa njipa maniki akwanga muona munthu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka muimbira atuja ate anangu asenda katongwa nape ku tribunal kuti uchimani anaimbea ndigumana midiona panyimba banga muona
0: apo painkuru china mangaziko ndininchi
1: china mangaziko kuperana ngabe nopoti chitaweka nene chita chintu sifrana nanzako ine ni sekretari tu bayrum ndina tishikaza na simbenda kaza tuzeni simbenda kaza ningatambira pimbu tembu zvita na iposo ndi savambo informasao ya komunitate ningachita njanga njanga basi ndinagwa china manga ndi chechi chiverana nakanani ine ndisati kubvane tai mazi sauti abweza ndipanga kama sekretari munatambira brigada ya radu radu Mosambiki ikubwera pano funidza chidzi na anthu mumuri muna satani ndongainembo tobida ndipange muri mundichenjesa ndikimera madeskaza basingweda kaza matizeni singweda chimera grupo kutura chimera grupo sauti tonsene kapa bodzipeni kuti kutambira alendo ndimatona lero tonsene chiripano ne neta munthu nezangale napi na ipiro napi la tonsene kukomera kuti fara dabwera pano idalombweri chokupedza ifi pano tema mashi important
0: apo chinafudza dziko ndininji
1: nafudza kuti ndambantu ali anachita chinthu chokondaverana nanthu basa nakati discontent ini ni sekretari dibero mana muthu njira menyirato agora munhu mwakotera anthu anenda kalonga kuna kuverno kama sekretari sekretari mwakotera nomperesha nati asakotira anthu asaturujara anthu akobwibuli mpekumanga apepe kufudza pepe safudza namanga tani agora akunipanga ndati msadoni ndokamenyanthu ndine no comportamento anthu anthu alishasa dzalonga pesati misadori tilara kristu nyati purwoto ana malo comportamento pepe ndipisafudza makhaliro anthu mkati mwa komunitate safunika kuverana pano pa zvampandu masafuna kuverana nanzako ungofuna chita chinthu tomesire huda chivesa dredo rakabvunzi ule munthu ada kupanga kuti ine nesida pivesa dredo nakushipigari mbemanga ndichina mangangana ndite pantu adabwera ndaka kuti ini ndikuchita pianga ndekanenene mbadabwera anthu pano ngapi safunika kuverana
0: apo imwe ningasena mpyanji pina komero kupina komero na imwe kuja
1: ini pai nsomba ndise komero naye mani buke maya ngatireka ini se pamu sakala yanga kati mapamu muli muna pintu muli ate anangu asalonga kuti muna 24 pesa
0: imu muna pita wirirana
1: mana nokakaza ako muna kugumana memuri biritarati tene mona taveri anda pamu ile makweza mazi important sasa hapo tambe nonga huku Mayanga tirika fafa ni nga fortale.
0: Ya. Yeah.
1: Mfinyi nga fortale. So ni nga netanasa panga mbojambo.
0: Ya. Yeah.
1: Kome chinchipano mkaza na diritumbu nga mwadakani.
0: Mm-hmm.
1: Siana kare ni mkazi nga kuja zai.
0: Mm.
1: Mkazi nga kuja fafa.
0: Mm.
1: Kati poti ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangukwa na itasika muendule temba ukwaya tepa kana kubera kwanga.
0: Mm.
1: Akwa chinchinu nga habe.
0: Mm. Kodi si pikali pianti marai?
1: Wa pai. Akapondelela kazi.
0: Mm.
1: E kujia mpo kuna seremonya so mtu kumuna objetiva za maza ati sasa nyachisa kuchacha kututangazi kutiyo napole kujia mpo ndijindini
0: kundi chinchino pia salikirambo pia lipipa maheu
1: shipa maya sapika pa na kugreja sachita wangatua piki nsima sachita amba satuwa kutimamono tawite kuchitia mpo programa anga hui tana anga mapika yekede maheu puhusi maza pate pi ufadua vundu vundu ikapakundu Kekasimu nkuja so mungwana nabakuta munga kana chisimbe ndabaseni nikagula mapokote peshuka viri na kwate maludesa kede ora nende nikulibasa kule ningabuya nikakaa panza chemera za kuba wa pugame sha imbizanga namba ninji beru ke stomala wira ndi yen kaze mbama uo popo ke chi mamuna bodu kana nkazi ora zinango tenga tutumuka Tengu tutumungamu, wame sani jerati, iye huu ponu ngota, stanmai, wana wapata chuka, wapata chuka, nipesempo. Nipesamu, nini mambu. Ndachia nzato haa, na mipando hii, nukwa chinchini panu, pame zukari, muna kasena, sapuko sila nzao bacha.
0: Hapo, mafara kumalisa pa miremi?
1: Mafara kukumero, na basa dapatema mbuka kutari, mbuna panu, pisa frika di pepe, imi nunga basano, napatema mpita nkatu, mkatu mwakampu, mwende mkwata informasa. Nogateba manaya dabwele mdeba kafika mbu murasa, fika mbu sena.
0: Mm-hmm.
1: Pukiba sana imu ngami neta na masiku na masikati. Mm-hmm. Report. Pinti pingabuka muraju. Anto nakumero.
0: Mm-hmm.
1: Mbupata base ya kusiriviri povu.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mafaa kanene mbanua bae gustari. Nunga manaya dabwele mbukidata te provinsa nsoka.
0: Mm-hmm.
1: Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena.
0: Mm-hmm.
1: Bwela nanzano mitambu troka di experience.
0: Mm-hmm.
1: Mpediti divale. Njibisa kumira nefi maningi divale.
0: Mm-hmm.
1: Pukifu panu tinaratu kumunitari. Takalifu na radio komunitari, chingaoneka kundu mwana suwe kamuna. Tamanga cha kwenda kuradio.
0: Mm.
1: Basa napatewa radio komunitari njano.
0: Mm-hmm.
1: Ikupeza.
0: Mm.
1: Mwana, atea sabweramba wakulu wanangu beza afunji sana. Alibiba,
0: mm-hmm.
1: chitaniteba, teba. So pisa pembe pembe ifi nunga malidi ya komunitari. Radio komunitari hili, ikali na dire sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pamwezi mba pachita mba pangono suwete, mm-hmm. mwene mba suwete. Anawanka mba manungu nunga mnechita mtarara.
0: Mm-hmm.
1: Ndiye manea na pembe ifi takumero maningi. Na ustane ndi bisa fune ndi pipi.
0: Vesera kufunika ifita tunatiti miripano na mabasatu tinazikona na siku zinamazina. Tache zaleru na mbuya Dimingu Mirembwe. Tukubwa pachisa pa Marukutera distritu ya Kaya. Tati salani mangwana ndi siku.
2: Ino abwera pondo. Inde moi. Ino abwera pondo.

0: Maikulu mpati feni zinane mungu.
1: Zinanga ni rosa janki boroma, msaswika maningi na zita boroma.
0: Ngetane pano pansika wakaya, pambute kusabiga nyotoka, msachita malonda nchi?
1: Ifi pano tisekita malonda kupika, chakuja.
0: Pekuja.
1: Sini.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi.
1: Kingino piasena na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, ma kingino na makaliro kumwa chinja, saura nigalimira pangwa.
0: Kubiri kutawa pangwa?
1: Ikutawa kwenye mishu.
0: Apo matomachaka chipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
1: Ini datoma 2009.
0: Muratu mbuzate mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Na ukada mangwa kale, kakita nagura sao, papa gebuza. Ndandi tepungu da bwede shupanu pa kale.
0: Mwatoma na mabasa na wakuchita malonda.
1: Akita malonda.
0: Mukali mweka nzizio, nolipa nangwa pakali pombwa kazi ya nzano, kechitambu malonda mbuzi mbuzi.
1: Tikali pafila yatu ini tikali awili. Tikali ine na falsida manalurdi. Depois mbaza kawerama na ngombusha.
0: Ndetani, mikansu na imo pa kuchita marondano, madodo na imo pa kuchita maronda kuzengeza pia kuja. Ndetani?
1: Makali
0: ni... Unapinga-pinga?
1: Tinapinga-pinga kakamwa, porque dinheiro kutawirato. Fula kwanisa meimo pa dia, kutu unakwanisambo 2000 kabiretu. Vyasena na muda kala. Mas tu kutentaro kumu ndibasa kuzwele la kala.
0: Kali na kali muka kwandisa kutendere mafrageji mba muka nisambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 ate 2014. Uka kutoka mbuna 10,000. 12 uka kutoka na 7,000 ulonga dene ndazi patabasi. Mas paka chaka cheki na lero. Hii ndi basa manengi. Kunensi ratu manengi.
0: Kufika kuti ndi tangwe kuinjipa kwa anzano anangu anazengeza mbu malonda kuja panangu kubiri yeni kunensa.
1: Nkabe kubiri ili kunensa kwenye niwe tangu pepe porque kada mundu na makilienti yake. So kinkino memo kubiri kunensa manengi.
0: Na malonda na chitema musakwanisa kuchitanji pa makaliru.
1: Ili nilonga mlonga ni pesa manengi. Porque para tomene malonda na lero, ndakonisa manga nyumba zanga zitatu, ndakonisa gura karo yanga, ndakonisa formare ananga, mboza ndi profesora, unanga kupatida beira, buke mapano. Indi na manyabasa tambe seji, kutena pamwezi nsapasambu, alguma coisa.
0: Imwe pano, cha masiku na masikati, choto ungabi tima, moto ungabi tima, basanu nje kutendezandu.
1: Basatu nje kutendezandu.
0: Kwa vumba, kuna malimwe, kuna zua, tendezandu.
1: Ifi tiripano kwa tendele andu.
0: Basano nja kuzengeza pekuja, basi panangu msawagulisambo buadwa.
1: Tie, chakuja, tina buadwa. Kusiku ndini makwardu pra gona basi.
0: Musakwanisa kulipira, kuna utongi, inongwa fiscal panangu imposto.
1: Sapagari pensini, sapagari. Pamwezi, kinkini tika pagari 150, kinkini tika pagari 300, sapagari. Kufishkal huku, tabe tu kusapagari pensi na ngabi kini kina kuneni kita.
0: Mbutu anu ini sazuika na zina ipi? Mbutu anu ya malonda?
1: Mbutu malonda ino sazuika na chapeu alto.
0: Tangu ya anje chapeu alto?
1: Chapeu alto ndi zina.
0: Zina ni ebulkira kuki?
1: Ebulkira na tiwanga beira. Tuluishi ginda, zinaje niluishi ginda. Aga kana barbe kumakini nukalene. Entao pida gulisa wende bare hile. Para zina quando kufa ini de kwata zina ni bwana naomba kunukaya
0: ndikuona kuti anthu pano nkhabi puma fika imo musakwanisa kutendeza mbomba masezi kuti pinthu pinense mbwenyimo pano nkhabi puma na mafargesh kodi chibisu bisu ndininchi secret kulangu seka kwano panangu mwalemberwa mangolomera
1: nkhabi lembera mangolomera machisi cliente sakhandika mwana you think umulemeze uzi utendere bank client si cliente safuna pepe
0: mapikiro pano pasaoneka mbonsiko kuti anyabasana kuzisani akupasana uzende thangwe wakupika
1: ini ndinalonga nyabasa kapita nsene ini nsakachiri naye kwa pamoto kumpangisa kuti pano mapikiro ndetepa kisa unopote za zamunyu sempre tsapangisa. Então, de quando de quando na cotijam mundo azio, ansia, ambapikekene.
0: Kodi mwafundiswa nani mapikiro na kuti zulu tataja nyama pano takomerwa nao taenda kunyumba twenda kanyangutira manja kodi mpyanje pina chitemwe mwafundiswa nani kupika
1: ine fundisa mimi ndapikisa fundisana mama ya kale ni mwana ngono sembe nikakhala pa moto ngenda shkola nikabwera kuna pika tepa pika tepa enda indika kwa tira lusu enda kula enda kita negosanga tambe nape basi piori kinkino na maslonga kuti upita mu Facebook nisapi investigare pensene nisa kwa nisa kita nipangisa mwa nyabasanga
0: lero pekupezani
1: Yikundi pesa maningi ndiko peka ndakuta.
0: Munafeka mapolola nsiku ene nzizionole?
1: Ne, na leo ndakita kintu.
0: Apo mbati ndetiziwe. Muli duze na Nyanza Zambezi. Pina pikemo makamaka pano. Muli wanchu na unapasemu mafrageshi.
1: Ife pano tina sakita peshi. Depende kiliente safuna peshi ya kufritare. Ngabe safuna peshi ya kuwocha tisakitira. Nguku. Sakita kwa sali, ni prato di dia, tina nyama ya mbuzi, tina dobrada kwa sali, kutia dobrada, antwa zinja, kabwela pana safuna dobrada na peshi.
0: Pia mimba pia mbuzi.
1: Pia mimba pia mbuzi.
0: Pano ndi... Kina
1: malimonya.
0: Ndi mumwene. Pano ndi nse ukuru wapakati pa ziku, burkira kudato maziku mpaka kunterero. Imu pano musatambira alendo onsene. Angafika pano antwa sabukana chimwetu mwetu. Ngamala musakaramu na siku kuti nkhabi kwanisa gona thangu kutandwa kukulizirani ntokozi kuti ali kubukira mbera padafika pa nshope akulizirani ntokozi tikufuna kutigumane mphende ya kukatsingwa tepa tepa sakulizirani
1: kalene ate 0 ora tikaligari kuti mangwana tinambuka 4 ora porque kalene pana ate buka mbera pra pano ate 9 10 ora makaro kalipano safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha Nakizungu sa chima grelhado, mutikitiri pepiri, porque até 10 horas tiri kwe kule. Ifi tika kita. Ananga kubuka na mpula, kwa kusa mandui, kwa naga kusa bera. Aka tuligariri, kutifi, safuna 4 horas tiri pepale, safuna mutochere mkuku, ya chikafiri. Inda, machimwe mini jana, nika kapano. Nikira makiliente, ale. Mako ochera mkuku, akabwela nitande, atende ni makiliente.
0: Ndimo mwene, matumaka ale kuliriru nchanje na anzano wanya kuchitamba maronda pansika panu parangongani?
1: Iyo pa, ipepe kasi ya ziku. Kasi ya ziku, pepe ndimo nsene.
0: Mwako nisaitani kala na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino?
1: Pinga, tinkana pinga na negosio.
0: Apo tipangeni chinangu, segredi nangu, chibisu bisu. Pano tukuona kutimbutu yalika. Nimbuti idakwa nisemu kumanga na manjano. Mwatomatani mbana dokupasani mpamvu ya kubiri kutimutomina wa maronda.
1: Ini maronda ndatomana maronda ya maprimanga. Sempe nikagusa maprimanga. Kidaoneni mbutu ini ndakumino nao. Mbandi gula mbutu ini. Ndikomisa kita maronda na ngombo sha tembune nikagusa marefresh na maserveja. Ndikomisa resha gulisa chakuja. Atena leo.
0: Tomera nzizionore, mwapita na muzinji, muda dunduru katae, muda bwere randuri, muda gulisa mbutu tae, machitachiriri mpaka na chino, mwekwanisa kupeza nano. Panakaze nangu, basao nja kudungunya, kuti inipano, nkabi mamuna, inipano, nkabi funza shkola, inipano, nkabi basa. Akufamba badungunya njira. Imu ningankaze mwamanga ncheka, mwekwanisa suzera anano. Kodi... Pesi ya nanchi hapa?
1: Ini ndi nolonga tepa. Anango upolola. Nakizunga salonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu unopodi tamangi ya longa ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuona kuti mangwana kina lipeza. Mangwana kina lipindula iki. Akora ukanyene zera kuti ini kakwanisa. Sombu kala nawa. Sakasa pasa ufekenye. Adeni sasa ndiri pena maningi asikana anafamba njira umo. Mbachi mwana kita
0: malonda.
1: Mbalongo mbanyeze kuti malonda wa didi ndi manungu hao. Indao, ini sasa ndiri nao nsisi maningi. Kulikia wene asikana akasaka mbutu kusaka basa. Napata basa mbako sigikita minangu. Nkabe, omba kiti malonda. Akora nkabe mbanyeze kuti malonda hao. So ndi malonda manungu hao. Ndipindi wa kusukulisa maningi. ina ndikupemba azimaya anakonda kita mavira mao akita mavira mao akakita mavira mao anapezeka kwa uyu mesmo iye naona kuti makhalira anachinjika
0: ndimo mwene apo twera kuti kusukul kwa ndima pintu pichinji ndoto zinaimwe nzeru zinaimwe mukufuna kuti mangwana mukhale enji kubukira pa malonda
1: muntu akakita malonda Semba saluta kuti mangwana ine kuti kalambo empresária. So vou com pinto bico nessa. Para não pensar na mulungo nsanga na pega da kuta.
0: Kodi pano pinajiwa pano makamaka anthu angabwera saphembanje.
1: Anthu azinja akabwera pano saphemba azafuna nyama za mazi mpende. Azafuna motumbo a mbuzi na timera dobrada. Na nkuku chikafini. Sekitara kwa sale. Nkuku pano, sekitara kwa sale. Nga ika matomati, nga kwa sale. Bas.
0: Pano pa shape watu, nkabi puma ime, nkabi gona.
1: Nkabi gona. Pano pana turno. Awine, napata na kibese. Ate mangona mwake. Oitora kubuluka, akupita nango. Awa kwa nakapuma, haya kupita ambu. Nkabi puma. Ofika 22 zora. Ofika zero ora, nafika uma ora. Unakumanando, unakumacha kuja chakupisa.
0: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona.
1: Nakumana.
0: Ndimu nkazi nkazi hidi ya. Apo tipangeni, anawa anyaba asonsene awa. Anga pita chamachibesi mbabuka mbagona pano, mbabuka mangwana mwachi. Asajia pano?
1: Asajia pano, anadirete kuja.
0: Habi kwa sikini zaimu kutu...
1: Nable, anadirete kuja. Ipiaka pinsene, dia undu shtrabayadori, nisapasa almoso nyabasanga, nisapasa presenta anfansene.
0: Mwati muna nyabasangasi?
1: Já na mpalo uchu, já na longa já nisishi, na mpalo.
0: Atandato onsene, nkabi dungunya?
1: Nkabi dungunya.
0: Mara kwa ndanda kwa nkafika musapasa?
1: Kwa pasa pinsene, te poli kwa na kwa vunza, nkwana ndiriku kuno mwena kwa vunza kule, nisapakara onsene.
0: Nkabi unchonchongo?
1: Nkabi retu.
0: Apo mbati onani chibosi? Kale na kale, muka pata basa, muka lipira matikiti. Chinchino, pafika munisipi upano, muka onatani.
1: Munisipi como as longas de campo ainda, pita para quinquino, acho quinquino. Não na manguana, ciclos a manguana.
0: Mas basta no cabelo mira.
1: Basta no cabelo mira.
0: Me pingo na ime, me tipo de que isso é uma dificuldade. Me piange para não é capaz.
1: Ina longa dificuldade, que nem eu sou uma cliente, dinheiro com essa maningue. Pior que inquino na concorrência com a combustível, managi, calena que fama a tato, inquino que fama mozo, mas. E foi para não se depender, mas ninguém me via, meu passageiro. Agora, na, o problema é a nhato, é a gasolina, e foi só na ninguém malonda a tendência.
0: Mas fala como a lista com a Naima, com a casa.
1: Ndiko pereka dakuta kuna imwe mwada tisaka. Ndiko funza kazi nzanga kutimbala kilimira, tinga kiti negosyo. Kwa makaliro chinje, kutika kala kwene so, kutiana kalira talvesh ndakula, ninga tunganga tepa kala mwananga ndipeze. Mwana kona vida za kembo na prekupa sawa yaji. Ndiko yu tingi sakambo makaliro akombo, kwa makaliro akalibo.
0: Ndiko Takuta kakamu, ya vesera kufunika, tamala kucheza na kazikulu wa chipapu, kuchita malonda, butuino ya kusamira mnyotoka alapano pa luani ya kaya, zina butu ya malonda, isa chamero shape watu. Basi tinona na siku zina mazina.

0: Basi tamara kuva nyimbo atu hii tili pakati pa makana kuchitefi na kuti kutamangira mapeto wa makana atu ansiku wa lero. Apo inangu nishanji?
1: Inangu parale ya ishi dalonga ine ishi na mposu shura ya kizungu hii para inangu idabusa ine nilikuona hapa ndi novembro para dezembro. Inangu isalonga tangu ya vizinyo.
0: Muindikano?
1: Ndi muindikano tai. Isalonga tangu ya vizinyo.
0: Achita inji muindikano?
1: Ineishi ndi nyimbo inangu tisalonga na kizungu songu ti konshitu ya verdade
0: vizinyo
1: yeah.
0: Vizinyo iwe
1: ate
0: vizinyo iwe vizinyo iwe kumonyika nkapo kondeta wira
1: vizinyo iwe
0: vizinyo
1: ineishi salonga tangwira vizinyo epa makariro
0: achita inji vizinyo
1: vizinyo usho epa pa isombe imwe kuna mavizinyo anango ini nkawe ziwa ndi ninji nkawe ziwa keze ndi modo ule podi gwandirana limiti ya materenu watu kutia ya kuna pia napa
0: madiri basi
1: madiri andia epa
0: mavizinyo siku zino kulungana tangwa madiri
1: ma gwandirana madiri pionsenene ha ukwenda kagona unamona chabajibese jo akudula madiri ya kuikana panangu keze
0: akuika mafaluri
1: si panalamuka iwe kwenye kaona cha mashizuno mfoitepa wa matambi ya kumulomu ngapita semana akuitabonte bozibozi kuika kunangu ngapita mwezi keze iye kwazi pansiku sonsene tingi chitalimi keze banda madiri mashimadiri niyo ndi ninji vizinyo azandi shati ya linsolo
0: saka pasira na zizi pakati pa makali
1: andi ya pepale
0: muka pepale forozana ufiti pionsene piripepe
1: ate nyimbo maka ishi ikulonga pionsene pinalonga imo ipi ikulonga pepa pa nyimbo hapa
0: yeah. Mamarongana leru mfuna mupikirirani
1: pikirirani
0: mangbana mwana patika na malare na malare vizinyo wa mulozi
1: vizinyo wa mulozi
0: kangwa inchi madiri
1: madiri basi
0: kode madiri ya safiki sana kutaro sapidziwa
1: nisapidziwa ate nyimbo inei para inipano kukalikulira purki ndini mundu nangu hakuwa nisalonga ngakho nisatikanizana na mavizinyo.
0: Kodi anthumbo ngaenda mkwe kumasia nenda nao madiri?
1: Ate mukhaninga mwapita nchifuwa mwanga nyimbo maka hii kulonga pepi ni ungaenda kumasia ura unasiye chakutoma chene pai wanga aenda pai wanga ndi minda ndi madiri
0: ama kupisia kubiri ku banko nenda pontu ninyero kapita
1: ngabe na yembo
0: kubiri ngapita
1: ngabe na yembo pai chembo aenda apisia pyoseni inembo ningaenda ndinapisia.

0: sabwera nyaku faradi pakati wa makana kuchitefe muno na pakanati pakanati inangu nchipi
1: inango ndi ncha chizungu isalonga tangwera arrependimento isalonga tangwera arrependimento
0: ndini nchi arrependimento chisena
1: arrependimento na chisena munatipedza mbuya sola
0: kusandikika nini
1: ne kusandikika ne disapidziwa pondo ini
0: sandikika pakanati undu nsena sandikika ndi arrependimento
1: arrependimento
0: ukufunza maka mukubwala malongero ako pakanati
1: ngufunza maka iko kane
0: kwadi wachita licenciatura
1: ndachita
0: wachitanji
1: ini ndachita uyo historia
0: historia kusemi
1: kusemi
0: takuta nyimbo kunia kulonga ndasandikika
1: ndasandikika arrependimento
0: arrependimento sandikika wazati kubva nyimbo kulonga ndasandikika mkazi wanga kwenda paraniamento ya kuimbo na Leshi Junior ndasandikika
1: ja ja ndaivesera
0: ndasandikika na kuti mkazi akaenda kukaita paraniamento vakonda panga mamuna ndasandikika
1: pia ipa
0: hapo kusandikika kwa kumhanji
1: huku kusandikika tirongere kwa mamuna ne mamuna kupidi au kupempa disculpa disculpa kunani kuna mkazache tangwira mamuna anganyirizera pili pikachita iwo kale kufunana kwao kule nose okay lerupino atani ali arrependido na pili pida chita mamuna pili porque kale kale kuna pida dziwana iwo pionseni pikali munjira machinzidzi uno já pico ser o contrário
0: a sandikika tive nenhum boné
2: é o doutor Paca de novo o pacanato verdadeiro ha, Marco Muno.

0: Njakadiva puruke vinduga na mwerati Musambiki itakuwa nisa kama kufunungula shirangwa ichwaldo mumbo kutanga mumbo o mtetembo utakuwa kusiku nyamasi anonsu inchwakadi Raymond Demosi imtetembe inchwakadi wakava kama shugulida mkati mpikizana mumwe opando parati Musambiki mpikizana kama unozi kuimba sofala. Raymond Demosi ngatitanki hapa kubuya no mumbo kutanga respeita sposa di dono nukana kama kulele meja mukaji owa veno ngeni mbuwa
1: ndaka langalira kuda ndefamba mwanja ndefamba mwanja sempe ndinokanga ndofamba makwanja ndofamba rumu itusu majovu wale vuno ne potinogara acharangalije zvimweni acharangalije zvimweni so potinogara so tinobuya ndazvo vana kachi
0: tizona
1: izvana ngo zvizvi kuti kama ningi mazone matundu momo atifiri kuona manakadzi wese skirira
0: mabuya ndoima kamari
1: ndo ndo atika si tutobuya tunga tutoima ponopo to tudalinja sha ujana ngwa zvakomisa kuna mwali wo zvombe msidati ne ungana ngwa ndaninja
0: ndaninja ne kudenjira imbo ne kudenjira mpaka ya
1: ndona ndo epa kasono zvinozo azvitikiso no ngomukadzi oveno ne tambe novana tambe
0: vamwana
1: wese uya nokuti mwanakadzi Jehovha chiri kuona atikirira vachaona mwanakadzi wakira pa wakaseja shoni kudaniyo
0: mudanizvo
1: enda via azvitikishoni porque aivese diga kufidira pachangu nini mukadzi wangu odanichwawo
0: shamwari
1: changu ndakana zvona ndakara enda porisi ndakashona nade zvale zvakashata ikani zvite mumbo noimba kuti kuzivisawo kuna anofita hako ku pulikira mumbo uchicha wake anofita asika vhiji wake wapa mazvi zvakashata
0: tingada kubuya padoko kama ngondava jemumbo kana ngoma iwale ndikada apa kuita kama mufananiso lukare kuya kada kuya zvenga yevo izvi machibabedu tusu tingananga teguru kare kuya ufamba mujimayo ufamba kamchimusikana vona madenchirenga ona ondowea
1: nat na esiana akasiana no ndinolangalia nini mugole no 90 iset ndinganda chimfana dera ne machekule buya gapadala potshikota chita injo gapadala potshibuya sijisa venanga ati vetifunya kuti nozukulu vangu mwanakaja anoluma ati tevuisi maji chekulu
0: kurumisa
1: kudini ona kaza nuluma imu mchakaterera pamulebara munhu zviva kuti kubuyatos ona kaza nuluma iungaleba unoona matakonyoka tinyika kwa zvenga zviro zvive buya vona machikuru atitevuse machikuru nyoka ine matako mesha ingondi data ive buya kuti iwewe udika khanika ushireremedza zviro zvivamweni ate ndirangaita nini atene machinyawanji machitu tibveda kuchada kwede chomadoda
0: ndizvona kasiva navadoko
1: ukachikana pasa ngani ndakuchata ndasita mwana wangana ndazvotofamba ngogwanja kushona munhu agora wale bata mningo pisisi
0: to wanana makwanjemo zvinoperera makwanjemo zvese
1: aivese zvotoshasha weya mesmo muzikwisa pamwana apa ndinoona mwana wenyu kamuleito
0: kubisa kudini
1: kubisa kudini epa zvino komwe chakaega epa mashe zvakashata zvakashata tusi majove tusi wale epa tulana mazvimo chedu achalele meja chasira nga mukadzi wavenu mukadzi mwana wave
0: akuna kuti
1: achati zvino ndao zvino zvimwe zvakashatira padoko tusi ndika kutendana manera kwana manera kuchicha malangariro avo nomalangariro ekushoni akuti mangwana tiwane kuzobesa vanhu vatinobara rero tusu akuva situsu ati vhiji kuchicha vanhu vatinobara vachizogara kudii
0: zvinonesa
1: nonesa
0: nchokadi kuda livapurukira vandikana varadzi Musambiki tiri kupindira mukati mushirongwa kamwe chino zimutetembe mumwe tiri kuda vichana apa nomutetembe anozi Raymond Demosi apa tiri kubuya kamwe ngondava yemumbo unozwi respeita sposa di dono chiputugizi hacho chindau tingananga kudini kulemedza nchokadi mukadzi waveno mumbo uwale kusiya sule radzi Musambiki pano kamu kuzivisa kamu kuna bungano mumbo uwale tingaona zvekwapi
1: mumbo ware nini muzosiya bote mudanjano ne
0: zvingaita wa
1: na WhatsApp lina WhatsApp kodusiya
0: kodi
1: lina WhatsApp kuti mumbo ware uri mu process yokuti ukandikisha disponive mu internet itaona auto wana wa apaka moment pode kandika disponive mas o chini process mas fiscalare pode kuda ngwalangwalo vanhu mwene ne pode kuzondi undizochakira pa WhatsApp
0: dizwa
1: 84 44 30 513 no pinda por 84 44 30 513 iwan go WhatsApp pra kuti mundu ada kumbira ndumbo mumbo wale on kuti no jimweni ne aha ndo na boti lompera mo WhatsApp.
0: Ushwele kacha, mkwalo itu suka mkati musirongo chedu uchwale kama mshinozi mtuetembe mumwe vapurukiri vanadika mangange kama emisoro provincial Jusufala pomu nomanika usiku nyamasi apa tinudavi jana na mtuetembe anonzi Raymond Moze. Raymond Moze, tingada kubuye ngonava jomsirepeti kana show gole da pindari, nyamwaka uno shotunuziwe tusukuti samsambipo nchwakadi imwecho kama umajimai kana vanakaji inu nyika yu Mosambiki wakokuwa hapo kuindava kuita msirepeti muno Msofala, ngananga magistritu ngananga ndao jumwene kama mchukusia na siana
1: wali, anditu ndana programa ilesi anditu ndakokwa talvez hao kumu dia jishafalda chiripa maji na kuti nguwe nishida kambwa ya nukachida nyumba nguwe shiripo ne wandu wa watu wandu koka talvesha au dakia diji putu zindulikalidi hawa maja watu
0: zwatu tingada kubuya kama ngundava kwa sumana ya pindari hapa taibuwe jwe kama unu mwenje mtetembe opano pabaira munu Msofala tingada kubuya ngundava jo kuleremejwa kubatetembe imumwe labari kwe mumunu mnike Mosambiki nubatetembe unike chukuncha mnuleremejo
1: tu simuno Mosambiki muno malelemeje la kona kasiana aka mashoma padoko vanthu muno vanolelemeja mashoma vanthu kunja for example ma promotore vanodanjana ma kantori pa kuita pakuita jimserpete ne vanolelemeja mashoma vanthu kunja então vatsia tu siwa muno for example enorma daninja munthu muimbi wangola opaka fuma chakawanda inini muno mbera muno kuti Mosambiki muno ndino icho apa kuti ndine kumwashira munthu yepo ka afrikita musirepete gega maji tingenda kuona mapakalira kona pa mashoma manini
0: akasiana
1: ndipo chitusu nikenje
0: dizona
1: nikenje zvefana ni zvona zvenga zviri bon zvona kuleremeja tusu muno primero
0: sokutanga itusu babaro
1: Mosambiki Mosambiki muno ndipo zvanto kunja akora muno zvino service yasiya no sei ngenye zvino tika zvino ate ne image mongo chat muno ate zvona pakuti wo munhu uleremeje ndio tanga ndiwe
0: zvino
1: uleremeje muno mesh tusu mochedo muno ma promotor ma cantor mochedo para maningi ji Jesus que se anuncia na já tá puxado por tal que para mim vivo gostam todos quando cá pega já o ali malaga tu curte mamãe não pinta só depois agora gatito Jesus mesmo quando te monte o ali para curte Jesus mesmo por já que de Simba de Chile já com a distinção não a tu gravaria
0: dizona
1: ima gravaria o mundo alcançar mal
0: dizona
1: não alcançar dinheiro então a diga que mundo ia a recuperar dinheiro alcançar a ele agora mundo ia a Danish para que não curta show a Danish para que não se repete agora não é isso nele a Danish ouvia não pode fazer ato quase
0: show ato curtir
1: a pagar o dinheiro
0: para não fugir da conga da subregada
1: agora ele já cachá já diga que o dinheiro mais tudo primeiro para música mundo Mosambiki muno depois o mundo punja e jumanizo curti ma promotori o Mosambiki muno né Jinete, mbasa kuona jikartaji kandi mu internet. So jikartaji je so no kandika enuma kandika promotore waita mstrepete mojuno. Mojo kapera onu mukuti mojuno za. Kise markanto na kandika ndona ondo bas.
0: Bas.
1: Ha? Então, leia já, não nisso. Será que vai akuna vai mãe? Ha? Você não se vona ngatete Mosofala muno. Da kazoni za kida carnaval. Zakiria quando gula pra Zakiria é dia 20 de agosto. Nem nanja até Zakiria é festival do Aruango.
0: Jesus mãe. Vai ter tempo de vender vendo vendo coco agora.
1: Vendo vendo impossível vou capi. Zambezia, Maputo.
0: Se é o mundo. Se é o pano para beira.
1: Pano. Só até que nem pode.
0: Nada o tu nenhã não cochei do tu.
1: Até nem pode qualquer razão se fosse kuti mserepete mwenu ukobra dinyero nukuti nikakubisa ngana wia na mashifama pakuti bandi vapagari wana uluku akora jingana kuti mserepete festival wa Ruangwa
0: Zuba
1: Lodroba nukuti karnavale nwe mserepete mwenu kuta kuna invento na show
0: ndizona
1: invento opagawa invento podi kutapa
0: kwa cha yukungano wese mungu anobona wese mungu
1: agora invento wenga mkubo mweni kuti mapromotor nukutubanga nishto mwela wakadiji vamweni avashikaro ya mazina makantula shikazijike ya maningea wavye kuti vaito promosan jo mumbu jao agora sasa na genetika ndio ndio kulimani papapi vumuno vusiwa
0: zvine zvimwana zvikumukwa chanzi
1: zvakashata no zvokushona zvikuhwata kuna vanhu vakawanda
0: ndizvona
1: nokwata kuna vanhu vakawanda vomubera muno artist ndinozvo tinga pakuti ndi ichindikija padoko
0: Mburukire chokadeka murukuda tusuka mutubuda vijana mtutembe nozwe Raymond Demos mukati mushurungwa kamushinozwe mutetembe mumwe apa tusuka mutakwenda zvakamukozwe mweni ngoma mukati mushurungwa shiwal ko chosireve Jesu mangango siku nyamasi emisoro provincial Josofala pomwe nomanika zvino mumbo mukati

0: Kuna lika shota zwa jemwe ni ngoma yumtetembo takoko siku nyamasi vapurikide manurika shota nanga kutishiru mkwa shuwari shino zika shposa jwesepo emisoro provinsa josofala pa mundo manika shino pinda madimingu pano pabeira mundo msofala ma ngaenda mu internet makutuana mu www.rm.co.mz uvire kamunyika jesepo jopaspano remundi demozi nchakadi tu sika mutrimu kati musiru mkwa shuwari tengade kubuya kamungonda vajuma basa kukuimba kafeta mabasa ako aya wale kuimba muvunjo ndina unga wale zvingaita kupona basi no kuimba muno msofala muno mnyika musambiki
1: asponeki ngizwa asponeki terapia buya ba kuti kuna ma promotore pane considerare vanhu kunja
0: ndizvona
1: siya vanhu vumuno mnyika ako imagine wonari mukuti mudani nzvaka kuna kuna kuita muserpeti mupua machene mapara mumwe ndakudai zvazvo gorino za kutakia sech set with message
0: nzwa
1: pakati pomponesa kuti mashoneki ndao zvona zviripo
0: ndinokuda chiri chimweni
1: ah zviripo kuti si unobata basa bata kundinoni bata basa si unobata basa uita negotiations kuti nda mumbo uziki kuimba uziki kuti mumbo vandu vakuimba vo vandu kudakala mumboya investment
0: zvona kama
1: ha kudakala mustudio gravare ndikupwena moto sherana ndikupwena parti yangu ngine mustudio gravare ngapera gravare muzuya uda kuita promotion ngapera promotion muzuya vana conditions veya kuda kuita video agora idinyeiro zvai idinyeiro agora mwana kuti nini songo muserepete
0: ndinopona
1: ndinopona
0: asvitiki
1: asvitiki kuti tusino vivere mari perdão vive mais uma imagem dia quando diga com o lançamento a imagem é do tus para que tu zivique e a imagem quando o campas o ima dia Jesus da quando a imagem
0: mas não é esse
1: o
0: tendripo
1: tendripo mas imagem de cristiano mamãe uma imagem mamãe uma imagem Jesus mano o se surpreender se una mava va ngoma ja
0: ndizvona
1: akuti vanga vakubese
0: ha zvakambe kushona
1: akora izvaro zvese zvino involve dinye
0: ndizvona awoshikana fuma awoshikana mare awukumi ntambo ndizvona
1: awukumi ntambo unolegera unotisa
0: ndizvona
1: unobandonara utopinda kuita pata bazi ndokulima kumatoro kanye kwero nakuti tobatako
0: ledi
1: unokutanda
0: ndizvona utobata bazi utopinda kulima Kwalo kudali hazo che mweni muvunjo nga uwale unashibesero pana munthu nokubatirira anokubesa ashibasa ndiba kunanga shibesero kana kubesa ngonda vajo ufuma nohwiru nakutepa ini ndapulukira nguma chako kaveta weda kunyengejera izvi kudali mazwi aya mumbo kama udakacha kusona usiya sule basa shukali pifuma kana mare
1: valipo vanhu vanobesa Ah, kubesa no fuso kupaka chamari, ne? Fuma. Bali panbesa. Umwe ndo kulandimwe. Umwe kulandimwe. Ndimwe, utabesa kuna umwe manana kuti Raymond. Mumbo wakata kazi. Uri bon, maji. Ukubona apa. Poimbada nada. Fujura apa imbada u.
0: Isona.
1: Kuna mumbo unozara ho, unokana unozara ho, inakuti chakati kuti.
0: Isona.
1: Mumbo uya unetwaya kuti historia real uya
0: nizvona
1: munga upukira kushone una mashi matruzumba na matruzumba una maningi matruzumba una maningi matruzumba pia zvakabikwa
0: nizvona
1: zvakabikwa zvirozia I valiye vanhu nanibesa
0: nizvona
1: nanibesa nemei utambe uporitori wangu utambe anoya kulija ngume chikanyiwa utambe anibesa anibesa maningi ena meja nabata basa mesh
0: Barcelona
1: bata basa ndo mwana anoita jividu jangu
0: nizvona
1: anabata
0: beba bata basa munorisiva basa
1: munorisiva basa bati basi kubata munoza kuti mungaona muimbi kumbeji munoona ena kumbeji kuya mashisiro kwake kuna vanhu
0: kuna vanhu vanomubatirira
1: atinangoya mambo edu ne mambo edu vachapo de
0: munanga
1: vachapo kuti vachapo kuna vanhu siro kuya vanobata naona basa
0: ndizvona
1: vanga vhoya
0: basa fambe kushone
1: vhoga zvitiki
0: ndizvona
1: vhoga zvinonesa masha zvitiki kuna kuna ekipa mamwe squata nemchakato kula sure so kuondi ukarika kumbeji komu ndiwe muimbi ne ndiwe ukarika kumbeji mashi Sule kuna vandu ikipe ya kakula mashi.
0: Mburu kire wala kwa mtu su ngatende nyikozo wa mumbo Gumisira TV kama apa no mazo Gumisira. Nemtete mbota kwa kwa siku nyamasi kama anozwi Raymond Dumas. Jino, mumbo aje.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri kuna nguva jirikita gumi na imwe kana 23 horas ende Radio Moçambique rikwenda berishimu pambabasa ngondimio chindao musiku zorinya masereno usiku hodimingu roviki. Shikamwe tinoda kuti usiku huno uve usiku onjeve doriro kuti tizorore zvakanaka kuitira kuti mangwana tizumuke no simba kurikwenda kumushando yedu. Wano takuvia nomumbo jokusiyana siyana tishito perekeja nomazu edu mashoma na kara panguva chikazetepo zero patinozo enekana nemwe. Panguva ino takuda nija Lindomar Castillo nomumbo okuti kabisinya nume wambro. Usiku wakanaka kuna imwe munodi sana.